Mapenzi haijalishi sura wala ukabila. Mapenzi ni damu. Kinyo.

chopa na ti uko nina Ani na miela kibishu Ani na miela kibishu Ngatoka ngato kimare bibi hatu kukilo Mosep na biro mahinu

0: sa galutin niya lumun na again.
1: Pariki was tidya.
2: Yoka muziki. Ha muziki pole pole. Mugula wuda lego chama. Imosula OBI Media G27.
0: Kongi no maera manami yoga chon.